0: tipeng winga matlang fa pina ole at tala ia mai tu la ia tu pa ole fa tu mo pina mal ole tu mai ta u tel ne ba inga ia mala mama si le tu afa pe e fie mo mia se ngana fa sa mo po tu lang fa pina ia ma fai lava ona va au fo i maria tu ua ia ole mato au fa fo i ina ia fa pe fa mama vinga tu sala lo ia po ini mo le tu lo apena ku ina tu langa ia i dalo pulenga fo el malo ma tu lang fa pina ai lem ta tala tu le tu langa le fso swan bon malo le tu pa fo se ia lava fa lava fa fo se im fa lava ia pala i dalo le hardship situation ia im fa fo ina fi sili pe lua na fi sili na tu mai lunga ia ona fa mala mala ma fo im fa mama avenga el malo le tu lua
1: mana ia ia wow te tonu manino fa fo mele tu lu le ai e anga va uma tatou ma ila tofu lo fainga ruenga ya ma ila tofu o va tau sanga ma sifu valu nga ilu futas ya le anga va mo lan supa ya pe afa peo mana omia mo se mana onga si dia tona a ona mana omia
0: ya
1: msalo e mala mala ma fu ila tou tulanga le watar sanga ina ile fa mo moe
0: mana ye sele tulanga ne a wa e pe fa fonga bale malo cha cha tsinu imanino leile ma salvai tulanga dia ile mpa ina ya lo cha fa o te ya wa e fiar mai tuala supa
1: ei ei
0: ala ma ta tau a wala a fa pia lo ngase ngase oe wa wale ai sa unga duenga lua ai wale ai sa unga duenga o completely ya le ma fa ina e
1: te fa ina lu
0: te ala nga supi wale ma fa ifo ina ma uwa singa duenga bave e sapota ilo a inga o ina ala la a pasa o a ir va a inga dia ye ma fai ona fsesuani mai o lo ye ni awala fa pengo fie sa fa pio na visita ha ye le tangi lima ina ye fa apea ona va tuai fo tsa tum sa o pule le fie fie nei ina ye manino fo i ma mala mala mala sa so tsu u fa pengo fie a ye se fisili em fai lava ona va la au fa se mai sa se ia pe tsa tsa no mai fo i tsai mi ia po po kala me o tsai mi ia ina ye fa mala mala ma sili fo i le tato wa tsu i tu langa ina ye fa pengo fie ai ia e mo mia lava ya papa pia o e ya ila u sensing card ya e fo ila u bank account tu lang fa pena ya pe ona mi na mo mi ala vela tu ina ifa fa ngo fi ai na tu ina mai o e fo ila ya e ma fa ina tala la super pe afa pe o e sa o ale lunga le afa pe o e le la lo le Australian super ya o e e mai sa o ale le nampa la u la super le ai tonu ina ifa fa ngo fi ai ona tu ina mai fo e le e ti o lu po fa nga uma e pei anga due ina i pei ona atangi ai luai o le Centrelink ATO ya ma banks o la tau mane i lewa ngā lulu e fatasi ina i e fa pei ona communicate fa kasi pei filongo a i la tau i bai ina i e fa pei ngopia e na tu ina mai e fa matu mai na malo tata tnu luai
1: ei ava pela lewa tatala le ava no watala tu tatala sanga ia i fa mwe mwe mana umbiasi e leni la tasupa lewa tasuru atu iai ia una tatala mai lea au mai ya toy ole le si foi fa fitauli ya e onga onga foi se vaenga mena mio to tar sanga foi ya e ye se vaenga foi le fa pe a ta ofi la to te wa tar sanga tu a si si la tu la to wa le to nga fatia la ta sfuru afe na la ta supa la to ya lo pe te u fa ilo me a ta wa le a to e se vaenga fa pe na
0: e fu fu la la a fa pe pe ona e sa no alu ai ava pe fate ta inga to e ono afela to e a e no fai ala na e paro mai le lima selau ono selau ba inga la iti fa pe a ai mana tua e te tau ana ye le lima selau sa la e tau fi ai la supa ina ye to e anga lue inga fo ila le ba inga ina ye fo fo fo ile a wa ole luma ai alu luma le a oi e le se ba inga fo ile le te wa isa u ba inga tupi ai oni fa la la ve le ma alu fi e tala fi anga yai tu
1: sa mali sa nuanga duai. Nei, a fafeta itale la ta toi fo inu sila. Le wata, wata fa pe fo ilele wata, nofo nofo la ta toi fia fo inu sila. A, ea, o le ase awala, bole mea e...
0: Lele, tu langa lewa e sa unua ma iai. Tu lau e sa unua la wafunga tu imaun. A fa apea o oe lea la e fa amoe moe la e toi fo inu sila. Ia, ave umalava e tuala supa. Lo na winga le taimi o le ai fa pe o le fa ma vai ai te aru ese ai mana tu le ye tu la ko no fo ia le ma lo a fa pe lima tau sanga wa e no fo i se sia tu no a we ia tu mai nei e ke le ko en tai ro le tu pa le sa e ma winga tu ni nei wa ye la vare taimi tu fo i mai ai ma fai ona sala ina la su pa uma la vai tu a i le taimi langa e a langa fai le sala le fo i ina ye fa manino le tu le continuation fo le service at tangi lima e inisa le malo le asinu isa fapea o na tautua si elitangi lima ma ave umalava itua tupe ian kwa na umai nei mo le tasi lua tausanga o fengaluenga ia toi fo ilo inisila le ainga lea sa sala uma itua le vaenga tupe sala fia ngai mula to i fopuanga fo ian malo itono australia ne ilua
1: ei eleini ai ainga po ni vaenga fo ia unorave la vea aik na lo tausanga o taitala toi fo i inusila a watale toi nofo ine le la toi fo i tate nofo ni usila ya, eleise vae ngafo ile leo no afia hai
0: eleise tulanga yo no afia hai afailava wa vatula u notice fo ilele po le
1: famauninga
0: failo ati ya yole tu ua ni usila mo australia mo ni usila eleise fo ilai ya ele mafai australia ese fo ya inga australia ese ya inga ni usila ya ele mafai fo ilana eto ya apa maipe afa pete o
1: Yeah.
0: Eto yo umai tono Australia. Mai lalo pulenga Australia lalo lima tausanga fatulanga ina ifo kwanga fo elmalu ma pui pui nga yala tula kono e alanga tsa wailua.
1: Eh mana ya lo no winga la leu manino fo le tulanga ni te ua tupu. Te ua yeje si a la fa funga mai. Ya a wala fo le lem faina ave mo tuala ta supa. Ah.
0: Yeah. Mm. E mafaina sala umai tua e te le to e tuuna e tuina lava te lima se laulea pe yona pa mo mo e le supa a pa pio la tino fo ne ta wana ye le lima se la wanga lue inga le supa tono le o la supa ai a fa pio la tu ua australia mo ni sila mo sa mo po se si a tino ia e a uma la vai tu al fa mo mo le a mo le selfie al malo ta ta tino lue
1: ai a fa pio le ua ta malanga ni sila to su e se si ta nga luenga e finally li ua tu fa wa ni sila pele ai
0: ile supa la lea molo
1: e yeah, yeah, la ta supa be yeah. Ta alfo ni usila to esu ese si supa
0: le ai wananga mantua foi ni silo le kiwi saver sa un ol la supa ah
1: oh
0: ese foi ya le systematic ni sila ma australia you want to sign ma close down low or ese le mai nei ese la to e amata foi to ni o wai foi ya inga foi ni sila ya ese mai ma tono australia mana tua le ya ese a fainga ma lo ni sila australia ah fa pe na foi la le mele tu la i mai mo le sitian mal le tu tin salo to tele ni to la to le wo ese mai matono ni sila ele au mai i fa fola na kiwi saver ma ni le u samana tu ma tu langa le ia e ma fai foi na pa ngala kiwi saver tonu nei pe a fa pe tal fe ngai ole me ma na ile na ole me fai na eta la ina mai nei la kiwi saver mo le sitia po le super foi ole sa unga nga ni sila le
1: kiwi saver eh
0: sa to ia ole superation ya tu langa na ina ia fa fainga pia po mal le tnu lua
1: ma lo fa fta ia ma na ia fo lo ma na tu ina wa ta ia i va nga le ma le vai li u le ia sa le fa fo ngome ni si ne tu fa ia tu fo le o le o nga e te wa pe te wa tu pu wa ta to wa le fa ai nga lua ma ni usila ia i nei e fo ni si wa te wa no fo no fa ia fa pe le ato ia nga i ni usila ia a le wa me si lo ma ni no sa o fo sa o nga le ia le tala uma i tu o tu pe ni australia ia yan to la tfo le nusila to mo senga luenga to amata le ye fo le fenga nusila ya a
0: ole tulanga tonu lava na man fo fanga na sala fe ngai fo imo ole ta we ele ye ini ya ya nga fo ile de fa pe ani te wa sala pe er we se mai nei tulanga fa pe na fa ngo fi e lava po klaminga fo ile le sistema australia fa pe na fo ini sila e pe ona sila fia fo i ona olalo le tem salo le sira fiela sunga le mele sa sa wa i a roko ma le vai nga fo ele meka horns ya o la tole wala se fanga ina le kiwi saiva pe mo mia sa le patau ya lo na winga a fa yo e fa fonga mai le tula fia fi nei te mo mia se se so animal tula nga dia ya mo mia sa fa patau se fa nga la kiwi saiva te le o ma fa fo wina lava e ye se tu langa en fai ona ia me fainga reach out my foot ia Maria ma le tau tua foi lua e pe an sila fia foi le tulanga lea ia lo fa wau pe alava ma le watapunia meka homes ia a lo fa wau pe alpo kala mea a roko pe ona e sila fia le
1: ia
0: lea sa ilalo le pulenga o le o lo fa sa tau ma tulanga sa iai foi kato fia ngainga ia o lo ma fai ona sasoani foi le mato vare ngai dei tu ina ia fa fainga o fia a fai ele o lavan tipo se lo fale la ke le la utai mi le sa fainga duenga ito no nisila ia fainga e reach out my Maria man baenga foi ina ia fa fainga o fia nga mai lau kiwi seiva lea ia ina ia fa apea ona fai ese deposit o lo fale tu lang fa pena ina ia fa apea na tapena pena mao ere malo ta sa snu ulua ain
1: na lo ma lo fa teo te tonu ia ua manino fo ila te ite fa lang longo salo lo fa pena fo le fa afonga mesio tato tonu ile vaenga
0: ia matango fia tele elelei lava le toe whalawi loa le tato atunu tulanga ia ina ia whapea o na tapena pena mamao ai ia e mawhai ona e tala mai e mawhai lava na toe po inisila e tala lau kiwi seiva e toe apio mai ai e te iwa ngalo ia te oe whapea ele mawhai na mai tua mana tue te tu ua loa se te atunu ia e mawhai lava na tala ina lau tupe lea te atala pengai ia alea lo ia ia ia inga ia lo ufapai ngopie na pao ngā ina atu inei le kiwi seiva mo nisio o agency po tulanga o te rainga fo ilea ina ia whaapea o na whaapai ngopie na malu le tunu ulai whaapai ngata a wā mana tua luai o nisei tato e alu watu lo poloka ile ile awala e tato o na ngata ilea ina amare whaatua tua a luai
1: tau le lei lava ei
0: a e lo iai lava le mtafai oi mātou nei mātou tu e mātou langalanga ina po ile malu le tunu ina ia whaapai ngopie e mawhai fo ina mātou stilingia ile pihaf lava o tātou tangata anu i tono Australia nei i na ia whaapea ona whaasafua atu po ilo mātou po ilo amane mala malamba lo mātou ngā lue i mta upu i na ia whaapai ngofie i po i ni mta upu lo mo mia po ilo malo tātou tunu ulua
1: ei ia pa wale vaya ngā le ina peifu le le ki apu isi tangata o tūlanga fo ilo lfa ole anga i atu afa mai o ila si fast paper ma si faa maoni anga le asona e amatai ole a le asona ia o tasina vaya ngā pie wa fi wale lopo fe ma tau le fi fi ai solo na ai nga ya wale lo tina po fe wo o ya ya ai tau na mo mai fa mo mo ngai ofisa a il computer ma
0: to no sta le le a sa wa nga a fa pe na etu wa ni sila le sa fa mai va su fa mo mo nga ma na ye le su langa le wa e sa no mai ai mo ila to ho ye le mai ne ye fa mai o le ale aso na e sa wa yo le ale aso na etu wa ni sila a wa ma to a confuse pa solo a to a le ma fa ia o lo ya ila vale ofisa o le sa so a a New Zealand e registry and birth and everything for lele deaf ma tu lang fapena ye ma fai lava fo ena ebala au li senta lingi le taimi na elu ese ai matu wai ulo ia ele recording fo ile a tato e mea ka ole history recording ina ia fa fai ngofie tato atinu e ma fai langa ele lako breast print nga e ma fai na amai matu ina mai ya si oi lalo tisinga ina ia fa fai ngofie ia ulo tele fo i peo na matu tu i vayaso ia watu anai so tele na yalo manai fana o popoto ilunga computer wai Sili lava ya e simple lava li ask the question ilalo le pulenga po le mtanga duenga ina i fa ingo fiere mele mo mi ai e ma fai lava o na soswani ma fala wai tele ili mana malama le tatu atinu fa ingo fia ime o lo tatu fa inga ta ina i fa apio na family ina le fi ngalo po ima le tapua inga le tatu atinu ulu wai
1: malo malo fa aftai ya mesina ute le uta fa alongu watu nae fa ingo fie ya e mtanga luenga ma ofisa tate wala au yai ya pe ama mi na mi en fa mo mo ngo wole lo ro po fe wo ye ni pe pa fo le ya wa ro nga afi mai po la son fa na wo to mo diti ya la wole man tu fa mai na lo pa ol va nga la man tu la so timua ai
0: ole ya se mo ile ka fa ka yo esa ile ambrela
1: ya na pa un
0: o mali e foi le malo le tato tunu mo la usa no anga duai e se foi le simbolaisa tato a
1: yeah.
0: I le nga ngana mea tau le nga ngana la tamai po le nga ngana ya su pai so e pai pe tangata a lo yai lava a wala ma fa fa le interno la fes o i e o mele le fa ingo ai tu langa ya ina ia pe malanga i tangata i tu langa pa fa ingo fie mea uma a faya le ole ole ole ole o le tūlanga wa aia lo senta ninko le wa aia o tūlanga tupe ma tūlanga whapena o ro iei uo ma le recording area lea mea foida lea luai fafsai watai i divai liu lea o na o le tūlanga foida le sentence le happen every 3 years ma sau o ila o iei ia wha mau maunga foida i lea wha ingo tangata ia o te masalo nisi o tau o ro wha fonga mai le malo lea tunu a whaida ele i maua le tau a inga i wha mautu ina le sentence lea Australia ia olo iei le sala fo i te tongi pe a whapea e le le salaina e tolu se lau wono sifuru ta la re tangata pe a re tu ina i lalo a po peer family ia o te masalo o talatu a nafi rena wha amuta ina i rea vaenga ta o mafafau lava ina ia whailoa atu i le malo e le tenu ta ta puni ai a wai iei tu langa na a pa iei lava le opportunity la e mai le si sifuru wha aso a whapea e le i taunu ulu tu langa le le census le al malo ye tau ona to siaki ina tono lau email po ye se fa kunga ole fa mama nga fo ideal ma lo itsa nga ye tolu ye ma fai ina ye fa pe ona fa ta wina ile fa ingo tanga ta Australia o tanga ta fo ye mai New Zealand o ile ilo aile calculation fit lau fit full wafe tangata ni sila le no foi nei ya mo ta to la le I le sta la pe sit seni toni nei ya o ta to le la ve la vetto no ni sila I fo fuanga fo el malo ni sila I la lo fa ma manga ya a le si va enga ya o la to ye la lo sit seni ne re re na unda wa ya astaria ta to sit seni ya o te lo o la sunga ma ule ta to te o la va ya ni sila
1: ni sila
0: eh pe ya ta to ta to ya lo fa la va ni sila ya pe le tulanga na ero se si tulanga o no le sa o la sa no nga o le ta to te va va la ta so sfe nga nga to ni nei ai a tu la ida lo fa ma ma ngo fa nu mela o ire le mena o mi ai ma fa pe ma ye lo ia le pare mia I laxen I o so I fo I mai o tanga ta no ina ia to fa tere ina le nu mera ina ia fa pe o na fa mo tu ina ia out in masalo ia o le wa fe si di se si tu langa fa ngon supa ya I hope it did it for appeal it's a pena la el te no foi o more si the fear for man let no wa
1: me ai ole mole a nga foi le la tele wa ya e te o si la fear ta te lo vo ye ni fu fu nga nisi ona yo ta to ainga ya la u mala mala ma ya wala ma vai nga I il malosi ya mar ta uti nga sa nga lue ai ya la mo wala va no ave u mailan se le ni so so ni mo ye mala ainga pa fa pela to foi
0: mana ia te rere tūlanga lea e wha manatu pia ina ia wha kaingo pia a wa te reo taimi e lai pesiri wha pia ia ai sa au lale e tūlanga lea luai o na ole au a te re nisa e lato wa lewana ngā ngāru lue tono New Zealand ia au te masala wa ngā fo tāpo klame fangfango tu ai langa kiwi seiva a ia ia lona winga ia olo iai lava lea ngā tau e mawhai ei ona talaina me toi are wha atumu mai tua lau tupe lea ia pore whanga aina po e pai esse di passito lo ma o ta foi pole lawa tono nei te asta la fianga in po fanga tono australia nei lua
1: ya ma lo fa ta ni te wanga lo atu le va nga le na e fa mana tu mai nei a I ai nga ia le fa salanga le pe na ma u atu nei te ua me si fa ta I langa le no ua na o ti tilo mo va va ya to le aso su ta si le fa mutai ya me si fa ta le wa sa no lo nga to e mo se ava no a
0: lo no venga de tau afa pe o leito lai e tu mai eleva no ita wan fa tumu a wa e sidi lo tano fa tumu I roli sauri sala ia
1: ia ele enta mai
0: so ai ai mana tua de leite sili uma ia e uno sul lima le sau tonu ia afa pe ala va oi mana fa na uto uno ia ita wan to uno tanga tai no no fo I de mauta por la wa fo idea mana tua de lei ese uma e in kam e fesili uma my private lana po la sa itu afa pe sari lalo ai avasu la sari e te ia e wa mana tua de lei ofika ia ta so tinga du lua ina luai e ma wa u ma lava fa ma ma ngai tono le taxation officer ona vinga afa pe aso le te pelo atu le se in kam au tu lang fa pe na ai mo vua lai ma wa o lai spenga vinga lai se lai se yesi spenga vinga alai u mai fonga alai va tu le in kam sio ia ma diero finga le te tongi ia le tolu wa fe lima silau ia lo na vinga o tu langa ia sa o mana fi ia ina ia fa ilo ma fa ilo malo ta sa snu u ai le fa ia le tu langa ava pe ana fa pe mai dai sa u daru fi tili e if you are income na I tano o sa mai zero like you could zero that ma ma la ma fo fo la ma ma fo isio ma fo fo tu langa na itali ai dia tu inga wa tele ni se ta so we dimana o mieli private for ili private sia tanga sai open up to
1: yeah
0: o la no la pu le ngai dei ma wa to tu ni tio ya inga I la lo fia inga nei ia e ma tu a paladu ya malo de snu ia lo na winga tari ya tu ia afa pia e rispi nga se duase lau po nga se afeta a la pia ia e manu a misi lava de sulanga na ia na ia I foi awala ina ia faa maria ina I foi de o ide ia isu inga fa pia sa ia sa usanga waru mana iasu
1: ei
0: ia po sulanga ia wa amai ina malo ina ia faa pia o na you know like mana ola ato le effort pika foi lea ina ia sa o le lei e computerized umami a uma ia ko dare ke siri deo ro fa tau nu uai nunga sulanga le luai pete mo o mia tu o mai dalo me yana e fa ya tu i ai oi fa dalo me la irva nga tu pe de ai ona de o ar me la se vesai ya lo na winga te teu fa le malo ko ile le ina yiti tiro ta au mai e wa I ma maria le tu langa le a o de ite tu no computer o wa I dai full time la ma wala nga earni
1: ai
0: o le ye lo ma fa fa fa sa sa ia fa funga ta tu no fa pe ai ile taimi fo ile le wali sai ai ta tu ati tilo lole la la to ye tu langa ye calculation le ma le vai nga tu pe le sa tong ye ta to taxi tu langa ye pei o I lava le sanga ye manatua le o tato ne ye fainga duenga o tato tex ne yo lo fapea o na tausi ai na itinam tamama tua ma ilato umalava o lo mawa le pensiti mtulanga fapea na alua e mori silfiel malo tato tulu ya e le o fapea o nitulanga e ba ai ele malo ini earning ma nitulanga o lo mawa tono le ainga ya o puipuinga ito tono income fa nga ainga e lātou i sosoani mō a inga taitasi ina ia whaamaria ina i fō ia tātou fō tau tū e tūno ne ia tūnu ulua
1: mā lō whaaftai ia ole a whaafaingo whirawa le whaafomero tātou tūnu ia aua te popole eleise a whaina paulava ole tali of siri kauna e tali ma le whaamaoni ia eleise me ole a whaina e fua oe a
0: tau lele lava le tū lea a e tae ia tū la fono mana aia inga ia eleise me ala a whaina ai matūlanga whaapena no mea ia e lua tolu se lau on sepulu pare fa atanuina pe a ide fa atanuina ale ainga pe a fa pe tase to ainga e to ono e saun to fina a fa pe sau fa am tangata saita ia lo na winga ia indi
1: tofu tangata mal tolu se lau on sepulu a
0: no winga ale a tofu tangata malan tolu se lau on sepulu tu langa pe a kare tinga ai ia o se tupetele lea na abu tua pe a fa pe ele fa atanuina ia e peila ona tu la e foi natu langa ia ona na po a tosa uno foi wana fainga duenga ni selfa nau ia sa fai foi nga duenga la to ina ia fa fainga fie ai fa ilo le malo tata snu ne foi tata tua mala mala mai tu langa fia nga inga ina ia fa amri ina foi pa po anga tata snu lu ai
1: ei ava pe le telefoni la inga o la sa u le meli va nga le a tefu
0: ia o lo ia ile le meli na sa u e sa u ina sa o before ka sen mai la to mo me o pepa sa po ali tu langa le wai wai yai le meo le pa koutle nga i lungo le pepa le senda so e la kau le tusi o le teo tusi la le e umalola atano o e screen open lo la yai uma information i lungo le laina ya lo na winga o te masalo e tof umata se uma telefoni
1: ya
0: nga ina aluma na i whanau ina i whaafai ngupi e ai o na mala mala mala malo e tata sinu a mai teo watali a mai teo wakfine o ai lava lo le leilang computer i epso soani ya mama dad ina i whaapia o na whaatumina nei tu langa e simple la fesi di ma fa fa ngofie ina ia fa pe ona family ina fo il fingalo il tato
1: ta lo fa ia ai motu mai lo mal telefoni alle a fionga ia taefu mal tang i lima yun link ia o o ile ta lo fa pe e ve vela lo le laina al pitonu ule a ia le auto mo mai ta lo fa taef
0: ia sa malulu pa wale o tu langani re fiati wa pe o taimi nei wa fa le mai fo de malo le tunu na ka pitonu ia ole e vaiaso lava nei lua ai ia na fa pea pea male vanu i tu la to le fitu i tu la o pele mato pawa ia ona onisi ma alo fia fo ia i tu langa i fa lave lave mta avale fa pia na ai pete i ole osnet o se a matanga lue nga matanga fia fo i leo fa pia na ai el malo ina i fa pa ingo pie i mea kau electrician ma mea umalava network IT's and all ya lia na fa tabo e po na ko ko na se ya sa no porta sa ma talo na yitu li manu e ma tutu la na moli na o ina ya fa pe na va vena sa ya na fa ele fa po le ina fo dan malo le tsu e pa wa le mena ma na ya pe la wo to ti ti lo ti ya sa mo wo po ni sa a to lo lo le
1: ei
0: ya e fa pe na fo la na ta se ta pe na pe na ta to moli tela pe o ni sina fan fanunga moli tu ya o fanunga o tu la fa pe na ina ia fa apea ona fa soani en malo tata tu ini emergency fa apea na tu lai mai lua ai
1: ei ta lo fai vai atu to pito nu ole la vea fa mai vo le sala ve sa mo mo le peor pawa a ia ai ele ia se se tala no matulanga ia i waia el tise matulanga fa pena ia masalo ele otoi umi mo ia nai fa nga solo tuanga lu nga fa nia tu nu e tele seleni e fa le le yai ya lo tu malo msalo yo tu le yo kisi masi u matuale le fa solo ator to tu malo
0: e ole tu langa na le le o yai wo mon fa tal sana inga fo ile mato fo i mp ina ya fa pe ona no fo ta fo i nei fo fanga ona o i nei lo u no fo no uai ya ina ya fa ala u le ya me u mai tani ma ole fa ngo pie o me u ma ya e fa tengo fie fo i pe atani mai fo i ya wa of them salo lo ai o by area nei e tele la valo fa ila so constructions ma pio de ma fali building of fali fo ya pio tu langa na lo fa bi ali ang ole fa le lave ta vale le na le vea il po mo lin fa le tonu a to ai e ba nga le fia fi de ya ai fa fi tai o ma so e pe mai ya wa o mana fa ile ma so sa ma sta nga se tu lo ya ta lo fa nei ai nga ya e pe mai a lai fa u lu nga lau lau i me ai ia ona fa no wai del ma fa fa ia pa un mena no te fie fie o lo tu lava moli sela ma tu lang fa pena ya wa o nga yel mato e kale sia ta pena e so tain ina ye fa pe ya mo mo ta so uma fo ye o moli tu sa tele iba ai ni moli tu so e fiola ya la so ya matan so e sa uta mal na ya pa ilo a so e fo in malo ta so tu ta so ta pena pena ma o nei tu langa my emergency happened to me a lava ma so spanolo ta so la lampa pa o ai lua ai
1: ya malo malo fa tai ma na ya fo ile tu langa lea ya wau fo ya ile fa ta ta no nga fo wa fo le lua va ya so pe fo no masan ya ile au na nga tangi di mai ni link ya la fo tu se si va nga
0: e ma na ya si va nga le to e fo i na ya fa pe ona si la fiel mal tu no so se le ni se la so we pe nga we nga fo i e upa driver pe a pe we you know extra cash fo le mo na ya nga a o le fama ni anga le tulanga le anu wae mori silpia malu le tulu a ya wa o le aso spuru fitu le ala afapia na aso faina fo ili malo Australia ile ese le li ba aima mao fo ya Australia ina itu langa ina i taba o na itina e o na itina o le o e tiliva mo delivery drivers fo ye pa yo upa o taxis o mefapena le wa wa apa ye le malo matu ina e se tongi fo ile tolisu tasta la tos fulu le itula Lona winga o isa tamu fa yele la so uni ina ia fa apeo na mawa sulang fa apea wa apeo tulanga na yei tata tongi lava ide okai tasi inga ole ta la samfi pe lua ta la ai fa afetai ise a ea e ma lo fo yole ale nei fo I company ima organization o lora so painga nei tulanga ia leo wa fa manui ai fo ia mo fai fo ina kava ilalo pudenga ale uni I mea kau injuries pe yei ni fa lave lave le ma lo fie tulanga fa pena Ya ai mawai todos estas sala todos fullo no vinga lego si dia sul mala mala ai nam ti ti ai lava lungo le pasika por tavali vale ki diva le usa ala ai mawala na tupi ya lo no vinga ai vai vai ya o le ai vai vai fo la usele ni mawai le ti asi pe ata la fenga ai o ni sina fa mani yanga le u fa mani ya fo ni malo le tnu a faila e fo fo I singa vinga delivery driver ya lo no vinga le taimi ne sa fo ina to e palai lo tu si la tene lo ai na tu si ata avali ti diva ia awai o te masalo o pe o ngai leisure time fo ie te aru relax ai ia alai maua sina rua se lau ta la I le nafi afi ta uma koe le weekend pe a tala fenga iei koe mpo fuanga nei koe toi fuanga mare o lango lo tato o lai luai
1: ia mana ia mana e fo nafa manatu male a so soani fo tato o tunu lo fa fuanga mai lesi ala ngā manuia ta sina ala ngā manuia naua fa mtu mai naua so tele nā se leni e maua a el tangata ia na ole anga ia avele tau maftanga ili fali a
0: ia ole sulangal na e se le matango fi a le se spupitu le la pa mausu inai ole akava ai fo I male ma mia fale venami li fa posei e el watu le kidiva lea fale tonu ato ole wila fale tonu male oka lea ia ole ama fai o na kava ai fo impe more compensation fo ilea malo ina ia fa apia o na utangi ai fo I ya ilato ya mo ilato o lai tenga wenga ai le o mauti doa le vainga ya le ufa mauti noa tupo ili tangi liba le neitu o le fiafi ilunga tatu upinga sa pailangi ya po tulanga fo ilo tato media ya olo ufa apia o na tato tu inato ai fo ina ia fa apia o na pankre chilai atu mfa manui ati ya ilato umalava olo unga lue le vainga
1: sa
0: uya po lato tau tinga a peo na mafu sa inopano lua ta la pe to ta la ai alu lava le insi ai alu e paile nga venga
1: ole
0: na ura uta inga ina ia mawa se palawa po se tulanga po e pere ta mustanga le a inga ma tulanga fa pina lua
1: ei ma na ia tel ia o tele na a sosoani mo na ta tangata misfo la tolo o fia fia po tau sauni ia e faya le nga luenga e le o se nga luenga o nga luenga le leia o nga mole a inga ia pa fa pe o la eva noa a
0: te a la ia manu ia mo ila so fo I ole o ye senga dwinga ia ma na ia sele ni nei ba nga tu pe tsan so so ani ai a fa pe ola mo wan al pin fi te tamaiti o solo e papa ia le a ve po man fo ile moni mare ia po le evening fo ia lu tamale ai ia la mo wan e a wa ye ni so ma tu al wa I mo le se fia fa fo ngale tu o ye se nga li isa sa o kisiling ia o fela ali ele tava ali essa mele um ali ele é macio a vila ma upa aí o ma ave o mata mais tu todo o
1: ei
0: ah o le tu langa lá ele não tá inga wa ko ilanga ai pen fiti uma le um ali ele ai ti lava le um ali ele ah
1: Okay
0: mai macio uma ele le e fa fa ngofi ai isso todo o le anga sometimes se fifi na ia ngo ia
1: ei
0: ia lona winga la e manaia pei se family night out po ilea le ainga
1: na eo ta fao ma a
0: ioi ia o te tatono la au e leise se tau fia wa o le pulenga lava ia o oe lava ia te pule ia oe ma tulanga fapena ia e oho i lau sa avale le sa avale le company o sa avale oe lo fanga ina pa ole mea le saunga le muuma ia fa afaingo fia mea uma ina ia fa apea o na utangi ama ia fo inei fa amanianga wa maua tono inei ia ila to lo fa pe ona tiliva ina po ita mafa po ta mostanga malo le tnu ia wa fo ile manu ia la vai tele ta tnu lo ai
1: ia malo ma na ia fo la fa fo ma im salo ye ni so ta to tnu ola e soi soi me la te faia ia le wa ta fa malo si au ia la to se ngalwe ngale le tele ia mai telefon na so so ni pe o le si ala nga manu ia na ia mo na yo ta to ai nga ia fo ila to le final la to fa tiroina ya mana ya la le ang na me le alu ma ve multi nam ta mai wa wa to lo wa fu tu ila ai nga na me ai le ni si ya li won lo la to ta le la to su
0: o le si ona sa on le le pe ona sa no al wa a fa fo sa mo a fa pe ona tu ila ni ya sa on le ala lo su nga fa ton ya fa i don't time of tanga ya ai nga wa u ma ko complain ai nga ko refund ato u ma la va tu pe le na
1: ya wa la wa fu tu fa le le ai a
0: ei ni se tunu ele se falta la laptop
1: ya
0: la wana tafla to we kama ina iba pe ele sala la we wa pa wale mi ola no atu ifa folo no nga aiwa ai
1: ai na
0: ala wo na tali ele su ala laptop ale mo
1: ya malo va ftaide ne foi duo va yaso ya ai la foatu la ufionga na ta taimi foi ya ai po ise si va nga e te fia fala utele
0: ta pura titi e la titi a po e inicio employment po ie po faifenga duenga e ile lato po kalame foule au a matalia ne te iwa e an watu te lato e apalai le nga duenga a e lato failau a employment testing a fapia leo tele i tawa mua mua e titi faifenga duenga faile tulanga lea e inicio ia inga waba ai ia ile malo ma le fale faifenga duenga uno le tele inicio ila toa tulanga alanga tau le leia ulanga e vatu po de leila wa mio vatu po le ato inga sai ni tenga venga ma tu ulanga fa pia uma la fai de test la ni la e la e fa pia na sangi ai ne te la wa e what is first thing alunga this is just like a warning it is a warning for de fa pia fa se fa sui oi ai ya ma ta la po tu langa ta pe pena mawai ya po ye ni se la to la sa un ya sin first thing alunga ya tu mai na test la ina ina ya fa pia fa me de ina po ile sa tu po le malo le tnu ia mali fafunga angan balu le tnu nei tu ala fia fidua
1: ei o lale oyo nai suenga mo mua ai tele o le saole
0: le suenga fo ie pe oni festili fo ie ina ia fa pe oni festili ngi ai oi
1: o
0: like a test fo ile le
1: ei
0: festili ngi ai oi tu langa wa tele ni sala tuna va tuava tu le pom pa tu mua ai le ia ila ni nai festili pe lima pe se fulu festili ile pulenga le ama fai ona ya inicio ya ingal maru le afai yang ole tele ni se la tunga le yesa yes ai umai ponga masuale sa wa tenga duenga le vaya to ato
1: oh
0: ya le atunga tenda ai umai ponga ma kwale downer company a le wa tia itanga tele le ile na tu ema fa fo eva tu eva tu tanga tele na na wa tunga le furi yes sa le mele sa ya ole tulanga le na we ya inicio fo fanga le atasia ye fo inicio employer ina ia fa fainga fiel mal le tu tapena mau ia ia wa fo luma na imanu ia ta te tanga ta nu tu no australia nei lua
1: ia ma lo fa fa fo mo na fso so ni tele ia mo ila to fo lo tapena msa ili ne nga luenga ia ai mes fo lenga ia tu mo la to a interview mo tu langa fa pena ia na u fso so ni tu lo fionga mal tang ili ma ia mo ia na ia tapena le lei ya awale anga ya tu ya munu ya fo itu langa o sai linga nga luenga
0: nia o te tatonu o le ase linga le o le ta ta apu foi ia fa malulu atu foi la sunga fa tonu
1: o ia
0: langa valava o nga luenga ya alu ta ma fai lava ma fai ngofie foi o na fa asoa le atinu ia ma ta pina pina ma foi a wa foi le sila fia ma le tapo inga madu sa moa ya au te tatonu luai o le avia iele nei taimi e mori la faftai tele lava i la usunga le fatonu o ava nua le lei foi ma le tapua inga le tatua tenu ya singa ngana foi u fao nga ina i lau e la o unanga le lei tua le afiati e madu ave i fari o tau fina ngalo Samoa ya e mua lava le nei tangata i fatau waa ya ai o le fia tau tua ia i le mafai o na tuina i lalo tatalo ili anganga ili atua into inga o lautautua ne ya fiafi ya faapiona faamanuia to maa faalangi to itaina ma ya faapiona pupu ina foi lofonga awani to inga o lautautua ya faamanuia foi ili tapua inga alfatua ya Evelina ma le nofoalo ya to italiwa foi fanua ya manuia ya fainga marulunga le tatua tulu faamanuia foi sui faapiona inga mulato patua lo mfain chapter 4 ima tatalo mo tatu faamanuia saamo itinama to maa matua faamanuia na yu ainga umalava ma isi ufanga ifalatai muli fanua sare la valu malie ya papia fo imatenga ya mali atu fale alidi ya pe ona lau sirafia fo ilu malo le atunu ma mao tere ya lala fanga fo ilu matu atunu ya aile mafai lava langa aile mafai natu ulesi ya aitau avi lesi ya ele amaya ni alofa anga ya lea la neitu ala fiafi ya faamanuia le atua ila usunga faafo ilu vi inga marifa afutai
1: Fa pia tuai, fa tailava, fa manuia, tainga malolonga le atunu, soifua, ma ia manuia luai. Ia, fa soifua ia rau fiong tef.
0: Soifua.

Se e mai lole mātu mo tenga o mavo fongo e lea so nafi. Mātu mo tenga o mavo fongo e lea so nafi. Pe i ono fai loa tue. Lese mātu mo tenga o mavo fongo e lea so lulu e vaso ntea nei. Lese le iti ono fai ai. O numero al tato loto ono po. O le numero a sfulma le ono. Ma le lua sfulma le tolu. Sfulma le ono ma le lua sfulma le tolu. O salome numero tasi o te wila numero lua. O salome le tolu ma nolo numero fa. Sa tele fitu, sa lome valu, sa tele numele iva. Kisa al sfulu, kisa al sultasi, ma kisa al sfulu malua. Manol sfulu maltolu, te wila al sfulu fa, sa tele sfulu lima. Le aise tasi al sfulu ono, le se ato numera na. Ma uol tato vala au ile numera lua, sfulu malelua o manol. Ae saule si numera le lua sfulu maltolu. E le aifo ise si na mateina. Ea ae... Maua mai ele tamaita ia lina lua sumal fa, te wila lua sumal lima, lina lua sumal ono, ma lina lua sumal valu. Ia e tau alunga lau pasi alunga lau fa tolu, fa su fa alunga lau, ma fa sfu mal lima o luanga lau. Na lau e fa afonga mai saua ia le matematenga o mafo faunga sa te le sfu lima ngata inale vasenga, le aise si le sfu ono, se ia tau le lua, se furu ma le lua, o mano lua lua ea ona misi fo ilo lua su maltolu ae fato ato e tali mele wala au lua su fa lua su lima lua su ono lua su valu ea ono winga fa malu lua tu lea ise tasi na saola na mate I mate mo tenga o mafo faunga lea so na nafi ea talo siar VOF 20 ili nea fiafi ea wae le fa ilong of city ili VOF 20 ea ona na lua su fula tato numero Ya o ta tonu le la ta to se e tu ta to por kame o ase singa I mota nga se nga se pe fo yo na masa ni eri tu o mle una nga su fongo sa tonga e mana tu ai nai ila to uma lo fa ta to li tonu o le ai o mota nga se nga se e fa pe fo tonu mota malawa fe lava se vai pa noa ya o se paenga o se matanga e fa pe fo ina fa ta to li ai so ta to tu uma le ta to ai nga ya e fatafa ngase ngase ya ai on lewa wa ya tu sa umar to to ale la alu ta to proklame o asisinga mo ta ngase ngase fa malu lu tu ta to to le ya se imai al ta to proklame ya onna mo mo ilo le ava no ya on lewa ta penal ta to proklame o asisinga mo ta ngase ngase le ngata fo le ya e mana tu ina fo ya na yu ta to ainga ya olo fa pe fo ina ye fa no noanga fa vu vonga ya ono le motsia o maftanga ya al malanga al maliu mriot ya ifa maisenga fa ma fan fananga al tato tua ya ifa pe foi la tolo tonor to ese ya e mana tua ina e foi le nei proklame ya ifa manu ya nga al tato tua le proklame o fa ngoina tato si ma I lo tato tua ya la ya se singa e mo tanga singa se

se ia tauia mai ana mea uma. E whapea fo'i o na whaia ia te outou e lo'u ta mā o ili langi. Pe a whaito te leta i tasi ma wha mā ngalo ma o outou loto atoa i o outou uso. Ua whaiwa Jesu o ia upu o na tuua lea e io kalilaia ua o atu le lau ele ele o iutaia i talatu o io ritana. Ua murimuri mai fo'i a te ia le moto o tangata e to atele ona faa malo lo lea e ia ia te ila tau i lea mea. Faa munia mai lea tue ala alforfloina lana fionga pa ia. Tupu mafua fo ia ayo fina ngalo mo tato faa mwe mwe ya fionga faa uina. Alo tato watua mai le evangelia pa ia a matayo. Kere soe, ia vi ia oe.